Black Coffee, come with me. Sikuyo ke APR Corrections zipha kwixesha lengaphi 19 minutes phambi kokubetheka yona ke insimbi yeshumi elinanye. Sisiyapha ke kuyo insimbi yeshumi elinambili. Sininzi ke izinto ezenzeka kwelo Mzantsi Afrika. Nomongameli naye usalindiwe uba ngabaya uvela kwikomiti yapha ke epalamente emfuna ngezandla ezishushu endiqonda uba ngaba bamfuna bamkhangela. Uyazama ke ngandlela zonke ukhangela uba ngawaphi namasolotya nawasebenzisa ukuzama ke kungafiki ngexesha okanye mhlawumbi uqala ukwenziwa izinto ezithile. So kwelo Mzantsi Afrika izinto zininzi. Xa simamela sijonge phaa ke kumadlaka commission vele nje uqonda uba ngaba wow awusayazi nongayaziyo. Kubona uba le nto uqonda uba uyani nongay awuyazi nothetha inyani, ikakhulu ke kubantu abakwizikhundla eziphezulu zasemapoliseni. Yanto ebuhlungu yileyo, uninzi lwabantu bakwizikhundla eziphezulu zasemapoliseni ubona uba ngaba xa ethetha uqonda uba okay ingathi siyavakala kodwa sistori azanazo. But ekuhambeni kwexesha mandithi ke mhlawumbi xa iqala uyaqonda kwesastatement sakhe umntu uvuba ngaba ye uyatyatyadula wenza laa nto kuthiwa esikolweni sasithi kwakuthiwa sisicengcelezo. Ubona uba uyacengceleza umfana omdala uyathanda uba ngabantu abangootata ke kakhulu abaphake kweza position zolawula. Ubona uba ye uyacengceleza umfana omdala kubona uba xa kuqalwe ke ngokwathiwa ke ngoku sizama ujonge sisicengcelezo sakho uba ucengceleze ngendlela erayithi kuthiwa khawuphinde ubuyele kumqolo othile. Ubone ke ngokuba ngaba yeyeyeyeyi ayisenzima ngoku xa kufuna kuthiwa siyasibona isicengcelezo esi sicela ubuyele kulaa mqolo wesine kunamba bani. Yaqonda kubekho ke ngoku omnye ucommissioner phaa ozawuvele athi ndiza kunika ke ngoku ii-option zimbini ngu-1 okanye ngu-2 ufuna uphendula kweliphi icala okanye unaye yakho esithathu. Ubone uba ye yabona esi sicengcelezo ubuze naso sihlatywa amadlala ngokubona uba yeyibhitya le nyama ubuze nayo ngoku yeyibhitya iphelela emlilweni. Asiyazi uba sakutya eyiphi okanye sawutya eyiphi na. So uthiwa ubukela pha uqonda uba ngaba tya uqonda uba njengbumamele kodwa esi story uyasiva uba umntu uyamvamos xa ethetha xa eqonda uba uthetha le nethi umane utshintsha uthi hayi ndibheke eSomerset uphinde uthi hayi mani bendingathanga ndiye eSomerset bendithe ndiye eSomerset mall. Kuthiwa okay nantsi idlela ebheke emall. Ali xa efika emall athi mani eSomerset mall khange ndithi ndiyaphakathi emall bendithe ndiya eCentury. Kuthiwa okay siyayibona ke Century nantsi Century athi otherwise ndiyayibona iCentury le bendithedza kuyo kodwa ndizawela ngeenyawo ndiya ngapha ngasePaterflay. Ubona uba yabona ke ngoku sitoro sakho masingatshintshi ngekukuhamba kwexesha. Ubona uba ngoku yeyona nto ndiyibonileyo ke ibisenzeka phaka kumadla commission maxa ndimambele ndibona uba apha kube khona ke ozawufika phaa ubona uba hayi uyasazi isitori sakhe lo uyasicengceleza nje ubethe isicengcelezo sakhe uba ngamcross question umguqule umbhekise ngapha ngemibuzo kodwa ufumanise ubatyhini indlela yakhe senye usayazi laa mall ebeya kuyo uba besiya kwabani kulaa shop usayazi neadresi yayo akajike esithubeni ade hayi